0: quan là tiền này chắc mà nếu cái ít mua mà có par bor mình biết cái million phía bên trên là bor mà cũng là tiền là chia là chia mà cái quốc mấy cái level money mà phải đọc level là ngang cái này chỉ chia này cái chỉ cái đầu tiên là beach những đầu tiên là ngoan pay out chia này phải nói ngay đồng nhiều này các cái này chỉ care mấy tao này nhìn nó mà nhau lựa chọn chỉ quốc là tiền tem entro noi tiet temo gumaraja tira tira ma pepe peri ma be mere gen mangere ko hoño wego be pa ñu ba yaju chon ko raj pa ñu yaju ñu pa yaju chon ere me chel karmo kene per furi tiri dul kumi pia tuero wago la tien wago kar wago ma be si kay ñual ñu mo be pede ñual ma be akirne kel ngal mako bela ngal ma toal pe non bami o kapta tata si ya girkene yin pe beru ma be ni pete beru dano beru ngi ngal pe kuni ci kany ni ko ngi kere ya ci ma ngal ma ga pa ya bi pe mo kar ba ko no mere beri lo ma ga pier bi ci el pier be yar ma mu dong weng yin de ber ki den ci an gen pe no ngal lo ngal wi dir lu pa yon tuar tuar jo ma dong ko ngal chan ma gen do kat ki ma ko ngal doctor matuma ci kany ni cher kany ni ngal chon ya gitene romo beru madong noy noy do pay ngal matual chala dukume ya jo chon me me ngal chon bare karo kene bere mogoro gikla tien enne ko be ngal ma ko ko be ngal ma to penno karmo on yuri ni wen ci dong pay be beru karo me ngal do ya ni pen indul ko mi puri ay mo kene bene ene ye tuo mo kene ne pen puri tiri mo tuo magi loni pistola man may yinde ko ne don karti ki kumi no la don karti ki kumi
1: pere kene don
0: e kene don mano yin no peti kero si kayin chero kay ya jo chan ya jer kan wal chan ya jer ko buru chan dukine eno pen ga ngar do chero kay ga do ngar do yaji ñuro ne do cer ka rwat no no kila cho no no la boy guake ya gi gane bene tuo mo ma ko ki buru ni no wati ki pawo lo ma tuo ma ko ki buru ma duong bolu tien ento pen dong tien cer ka ti ti me buru chon we ko dong ka kar ker it gi to twal me no ki tuo ma ku ren don kwacha botu mo ti pajo tien ma gi woru de ditian magian gokti boarding gankwan wa gokko won lom cer garwa te buru chan pen ya gitene ka yende nyallo mo mogan futiri loka pe beru yot or ya te okene ko beru inen mo kene di tuch en la tien men la tien betiga ko la tien betiga ko pe de nge nga am la tien pen la tien nyallo la tien
1: yes
0: ci ya gigene dong ken nen nga gen wen ko ci beru te maka ben peño mien la tiene ko tiet tu ko la tiene ke
1: pero muy guacho
0: pero muy guacho ne nyuru ne je me lo bone wen mo timo ne pigi te ko pigi mien be mien la tiene tiene anto kai ku ko ko no pio ro me timo gino mo ne kai di chu ni chi ya gi kene pe ti gino mo ma gen mien la ye lo ko ma chego chego
1: ana
0: le ko ne ka cha no ro mo go chim we ko ne an pa ba na ngeu je me duju ne ar ya po ngeu je me duju we re wa nyu ko ka chel da lego le ka be go chim bene katwer ci wonenu kay waje ni gino nyu ene we ko ti on ti ngoma mier ki tim be ya ngama mier tim mere ya tami kon tok so wa dak tiru be ko me
1: a fo
0: kay go chim wa ngoma mier ki tim ngoma kelo ye chon ngoma mier ki tim ki da ngama mier tim
1: right
0: ara fo
1: a fo me tetu al doctor me yo lok me pigi tego yo de ko ni no matin la win video wa be ya po line chim botin wari bet gi kerm ñu wax ko nek ciel ki wan daktaw lo ko jema pe gi tego ma doki kom lok mi yot kom tu e bola ma futie ki bene ma dit don ene lok mi ya ju chan palutino ma megwa ma o ke lo cases mi oil each mala mala tira meno pasen pi arabero lu mene gulu botwa ka kayini la win video dremia ngwen cases a para beer dremia a big cases a pa we a bor kulu malo tieno machero ka oyo igino tie so look me ya jo chondare tika bino dare tika meta tira tira in areas

0: mana foñ a gine net jala mar nyo way du me a biero di er ko ya so dog te ko twal enu a be in manuti ken pen ken me fuma me gim and now I think I need to get a chill wa ket kong ni ngat money peti ngech ket ba mi are iki type jam manager wa ci gwa moranga gi nyu gwa la nyoge gi nyu gwa ka be gi erni rawtim ni ni pene ko ni ka wa ni ki random ngar ma ki er pi gi chel ki rio mi be na po rapport a monga ti pe jam mo ken ma ki er rio mo ken ki er ki der mo ken ki rio mo ken ki chel ma no be ngech ben eno
1: pe ni be ma era wa ti ki ngom madam ti ka fu ye makai nen mot ngome type neti pat pat tingo mo makai nen in tingo mo mane nen ti anwang matuo is bit ta kan nen ti orien ma ben ka yin kier makai yonye ben pi pi ne beda gari wi ngom na kira ma ti be pi ri tal kidong wa ti ngom mai no ni ga kor chue ti no ni pi ne mo ro chero ping man lom san de soile ne ga kor chue pi ne ngom mol tiaro ping moro matiano ping dakno ri bekam laj en ngi jene ngom kono kidongo tiki sande lom man ngom man mano ti kwe kwe en man rupe ku fuyi fuyi ne bene ngo ka kar chwe pine bene ngo moro bene tiaro ping ma bene guago ngi jo olo olo pine ramone dong nyoro ne yin kai chenen do tiki type ngom meo ne ma guago ka kar chwe nyo guago ka yin liyo pine meri gagawi ngom so ngene bene type chama dying or men a bit type chamber bene knock. Man mano, tie my kayani poleli upi, zipi, and motor chirping eng or mango, a polka, nano can a tiam a chaka bene cham, can a bene tiam a guaco bene nijo. Donka in the kiero. La quitting on man by nano a cottage, and your ini leo pi, zipi, and motor chirping eh. On a kaki and a tiam a bit bitica yar, bit bitica kiero, charo pi guinea. No old torch a bit a chill and mere ki wa rio. Mano kay kiero beri nera dek gore ni kero nera dek after 3 days da no kier ne so nyoro ne kiera yin big may be kiera pero mera bedong ini kingo ke mera dong jazz mega mera but mera ulo toy team kong marching mo no mera lu mo ti lule lule lule tingo ti ni kiero ni ne ye romali ne ko wala rin kan ne no jomo ken ki tiyo ki spray pam ne mano ki biere me kiero pon ene me kiero en pi ne one ki kar kare so lobo gina inde no ni tikere maramo dong tich jo kaino tiki pipe magi chero lu rene gina tang mane chane kadong gi waro kere gi beri ka liyo en gi pi ketane kare kare jomo ken ka ye chero kuri no tika tuomo en mane me wa tuli en onyo kom chale poro ka be gie nye poro nyanya gine mane one be no tiyo wan mabe so nyuru ne type ngomen na big tiyo ki pi nye bi leyo pi wang marama rio ki chabera chele hello money chani ma chwinyo en ma itimo en titi beri ngomen be pirini so ene me mirikan ne ki kero tina digro do dalo dako duwe ka dako mire dake nwo ma en no beri ngo tuan ula tira tira kiro mpe kero yat jomeno ki tiyo ki yat en mire ena me po po ne pe kono ngomi tima no en tikiri winya wajin en nyugwak tima tuwo nyugwak poma tuwo ngeine ngomen ino in be kero pole every week kiera en chama yene ichabiet so kiera yat pole biere tagna mer ina ti en kila kiyat kidon kila kiyat ye I lup ke meru pone pika ke wene kan mes biare je je ke mes me achen ne pena no pio twa mada me dong tigne a dugne ten ka kiera ul to we kon kar mane mange ne ka ina kiera chale je biet ene ne chabiet manyan manyi da ka kiera after 7 days no in the na la la ma dit ti kom cham ke no ke na ji du ke re ke no ti ga da ke re be ma be so me o ka yin na ko be cha ni wor pa nyo pa da no na nyo mo ke ne furu nga wa nga wa e ro nga ke mo nga ke no dong ti ga pa ro dong dak ti ga tuwa da ga tuwa be ro do te ka te kon ta na ngo jeng che ka na be yin be ga na na me ka me no wa na na be bo tuwa ge re ka me no ma no ko ma be ne pe ti so pe ro ta no me ri yin ye le be ro ge ka me ye le menane ni oloto ogwa ocham kar man enene parna na wanu kat man ni du manu tie donc ka yene mo kat gere oloto ngiro ngiro man no be tie ki chele chel yaro ne chue yo ma bene mede yi ben no pisizo me ario ma sizo me ario ne be me ri ne kat ko ni o chan be no wan ngene du ma pa ke nyo ga dong ki chan woro nge ga man ke ni dong ne ro ka cha ko be dong jwe ko la kire mo so pe ter no me ri ni yele menane ni yobo ko ni o yupe o chan wakno ko ne gaduma baram in ket mele ko re mege